0: P1 pan Women's Center gisadigati. Ego tamot suni awo sihiwag. Non-profit organization gisadigatamag. Ego yago nigo go Orange Native Women's Council. Kapan padistat siyego ito. Ego yago nigo ni Volunteer Board of Directors. Ego iti hatsi gawa ya. Ego minisitos gawa hatsi. Kido tanama. Kida ego kuha ko umaganag. Ego nigo go Lawrence Native Women's Council. Imigi tigi samanan stonan di annual scholarships kisi digat ago. Igo, yego ni ohun sto kisi digat di. Mary Heimbecker Annual Scholarship. Students kisi digat di tig. Stamas ki wani mido. Kagi sista tig. Post-secondary studies kisi digat di. Kisi digat di. Igo, ani ma scholarship. Idogo kami di tig. Pegogi tumita tumitan tatobis. Iwayo ko ma deadline September 1st. Iwayo ko taga na ma Margaret Beaumont Scholarship. Iwayo ko da miginano ugota. Iskuya niga ni gagisita at siko kisay mitigi tigogo. Iwayo ko tamina. Pegogi tumita tumitan tatobis. Midawag. Iwayo tamina deadline September 1st. Iwayo han na magotag. Margaret Beaumont, ego Mary Heimbecker, ego ni ogo iwap miti, ego ido sa nika hitatos hitsik, ego ikisu witsi huitsik, ego tano ma Lawrence Native Women's Council, ego tano ya kwa isi hitatos hitsik, ego imidis ko nika tisi pitaga win, anigo tsiganta witaga tisi witsi hitsik, ego ido ma na kitaga magisik, ego witsi hawa ganige, ego ido tsigitutago, ego akia sumigota tayo migiswa ko tao mga community. Iko ay kung dumani kita sa their commitment tao sa community. Iko ay mina kiwit no itigis. Ko ay sa hatos kiwa ko tayo kuwitse kuwitse. Iko ni ko Lawrence Native Women's Council. Iko ay utan ma their leadership kito itse. It's admirable. Iko ay tao sa nihe scholarships kami kita. Ito ko ko we honor Mary. Iko Margaret. Iko ito ay di tago ma layat. Mister Hill Mary Heimbecker, Margaret Beaumont.
1: MBC.
2: Esquil tio makia egua isigisin etagawigin egua na mat kigiski tin etagetawitsegawin. Awayag che kinuhtiaya mihaw. Uta o magagi sayamin. Waskusis Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskusis Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter. Koyas kananagatidin migawin. Kakio iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin ay isitno awayag kagiskimat. Namuaya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
3: Sinatsuida tapas na higiwi na hitugima noti inihpima ko tigi. Mackenzie Art Gallery ho tigos ka nakasas tigi. Miigwatsa ko hegota kagiwapahtiin sagi hitui maskihki. Love Medicine. Uttahan inihpima ko tigi niis tana niisosap ni hidog o tapas na higiwi nuawa. Agi ako negoga ya kigi tapas na higitsik LGBTQIA2S+. So ikut tua aku tak pas nak higi wak. Icina tu daya kuni suacah kui wak. Yang kau negara ikut tahan ni aku tak pas nak higi win wawa. Kau nua kan degi. Tapi setidak cengat tigo mita kaya cek mina ya. Kami lu ica mahko. Iga nanti ti sat tawi de mahko. So miki ti di tak kau maya. Isin tegi nogo tak cek sagi higi win tak pas nak higi win. Istahan ni miki tu maga kia kau nama. Kami lu ayawi ni ikut ti higi. Yang kau love medicine kaki wabah tin ikut ti Kenji Art Gallery in Regina. Squire, Piega Gmich, Kaskat, and Patient. Utiga Gisi, Pehigalmin, Giavacha, Chamwengi, Gamskin, Mackenzie.art.

0: tagi wa wiki stepoin si thiuni tiu chi KFC ka wiki chinaho i kwadu kohtan tomat ka hidau ek tati padhe kut pegi kui chi gimun mitata tisk sigan ta suota ma ka wina ka chi mitata niusap a ka chi minako mitata ina niusap kutta minta kasta chagina pachagosa mina kis chigansa e kohaya pahuissa gana posmana ha huittu gimina kiitä pukui piaku mitsuin tänne kikaga kakutsihattana ja KFC's chicken sandwich. Ahui sigan ekim sithi honi ya kuita wa thachik. Agachi big crunch. Agachi mina ya twister ekwa mina tender. So na na tohwa wa isi hawa msithi tisi wikupot. Ayak sana gimani ya pachita chik mtadat piya kusha poha ya aspika sigansa. 11 herbs and spices. Yogan mochi doka wa yakit sita wa msithi yu. Tasi wa mana kaki tomani tohti chikat sitnu of to KFC kaki tomi kutinta wa mua chikani hayak msithi yu. Kagin tumawa ya msithi yu. Ma tawa chik chikani. Aga chimin tabu pukalin tawi ka pichi tapihtugin. Yagun yu KFC mitsu yu kamiko. So tam sita isaga hegani minuti yu negahpi.
1: Go ahead when I go with the Flin Flon Aboriginal Friendship Center. So they got so go with the Igua Iwichihatsik Kitia, yeah. O Taho Iwichihatsik, the go games come at the Takita, the Medopa Mihimi, the Takitagi Hayatsik, the Takiti the Mitsik, the Meduigi Chick, Igua, Igu see Suichi, who is a Sigmi Nagat, Mitsuing, a Migmini Gotaha Steel. Igo aquí gamta este pegan y si pa de que dos tina hogs cook no estoy te pegan que buena pista aquí se cae de que digo mi niño te a chavo que me gusta estiu hoy aquí güey que te digo un estiu güey gift shop man y se cae de que digo tío moti Flin Flon Aboriginal Friendship Center
0: mi loya hoy no cato escata cuau o tío si si pisa que hagan el cambio de no tía ya a chumusta guau cuau ya un exa poquita gogo Willow Cree Health Services. Aya tamam tuni de tamam como guis ni pejo maya kami tawano ika pagasimunano ik wawisti apistawas apistawas sa gogo muda kostamok muda gi kostamok ni piga ikski de ta kotan si sta sta si pagandik ah puito gi minati ma da kam sa nga kaskitan nga gi wi chi shun ti ta ma ga ya ta pa ka chio so yo so menos ti tu chu kom ta puito ma na ma ga mi de ta kono ma ga ni pejo wawisti June July mi sta hi pagasimunano agaya Willow Cree Health OT Beardy so ke masis Cree Nation no tigis ke so mi gui guau kois koka pe kois na ga ti de ta ma ku mi ta ya was sa ku man ni pe ka ma ka mi gis chi ka u den na ga sa was is ka da pi e kos kas a ku mi ta ya ka si pi gi na sti di na bas ta ba ku a ga chi mi na paga sa mu i da ga ne ka ku swimming pool or a lake ka u den na ga sa was ta pi e ko te ko ta tu ni chi gi ta ka ya ta was ko ta ki sta ya chi gi na ga ta chu wa sa ti spa ta ingi spin Pasinigiti. Yung mga matita tipo yung chapo. Wihita mo yung mina. Mula na magtagipiya kumitaw yung nipiki na pool or saga higa ni kisit mo lawi ay kutahayado wa nagigitap ng migotse. Mucha kita ko mano sa kanipi. Kaya ba chachi mo yung mina kagaya chamo sa tago awag Willow Cree Health Services. 306-467-4402. Agachi OTC pahigi. WillowCreeHealth.com.